Tozana makambo ya changement ya constitution. Eloko wana eye po e détourner attention ya population po bato bakoma kolanda ngo nzoka ndema solo ya mineni. Donc babiloko tozaki koloba te soko mboka na biso e vivaka par épisode ezali tango mosusu bato nde basalaka exprès poto pesa attention na biso na eloko ezali ya motu ya te. Eloko ango nini? Mama Blanche Tounassi, mwasi ya Marcelo Tounassi, mwasi ya Ngana. Toko kiko tika ye ape mate, nakimi ape boboto. Lisolo wana ezongi lisusu na toile. Wapie sika nde kwa zaliko limbola, ndenge azalaki na bana na mboka Bruxelles, ndenge bazwa ki ba avion, ndenge bakendaki kokoma na mboka ango nini. Turki, ba operasyon, esengela ki esalema, kaka soki mobali na ye akomaki ba voice ezali oyo mwasi atindaki liboso na lobi eh? Biso moko nano biso avant bato babanda kufinga biso papa René Nitu na tuni eh? To sala kananko to elongi bano yo to sala kango ndenge nini. Yo moni mboka mobimba etelemi ezolo balikamu ya constitution, soko ba change o, soko ba revize o, soko ba kalinga o, soko ba tumba, soko ba ita, non. Eloko moko ebimi sur la toile e komi ko pesa bato matière ya réflexion comme si tozana makambo ya important ya kolobate na mboka na biso sikoyo mama Blanche asi akufa. Mbula boni papa aloma. Mbula ese koki? Na ebisu te soko mbula moko na ndambu. Nanya kosunga ngai mbula mibale il paraît atta mbula mibale mama wana esengeli tete apema na kimia. Quel est l'intérêt oyo mboka munene lokola RDC à la dimension continentale ndenge na lubaka akoki ko telema pona ko beta lisolo ya mwasi ya pasteur moko akufaki bande ko tosola kana nuko. Tozo neglige yete, hein? Tolobite te aza ilo kote, tolobite te... Mais, intere, oyo mboka mubimba, eko kiko tele mako beta li solo ya mwasi ya Marcelo. Marcelo aza nani? Aza ka pasteur, loko la denilesi, loko la... Walo, loko la... Bakombo abatongo na yeba ka mingi mingi te po nazaka penza na katia makamu. Aza ka ka pasteur. Marcelo aza ministre te... Marcelo aza star ya musique te nebite so ba star pe ya ba pasteur ba kota mboka mobimba etelemi ezo discuter makambo ya mama Blanche oyo asengela ki ko pema na kimia mama wana zaki na bana na ye azalaki me bana wana bazali ki no lelo. Bazana posa te ba refer pe vi na bango ba tala makambo mususu amboka kaka bakeyi bazongi na nosima ba yoki likambo mama na bango ekitaki emataki bakalingaki batumbaki bayitaki Marcelo asi ya bali mwa si ope ba bali sikawana eske azali na posa ayo kaka kaka lisolo ya entre guillemets mbandana ye. Boko yebisa nga zambanda na ete ya siya kufa. Me alor, boti ka ye pewa ye sika na libala, a juir nan na libala ango. Toko miko beta li solo ya mowei. Moto ako samba na ye azalite. Mwaya la muka se defendre ezalite. Toza kaka na katia basu.